Dai me lo wajel o che football in lima minu che wajel and they late to last year football in lua. Tato tala na bisa mo pere fa fonga ba ye le ne ya uli o le aso lulu. Tato tala bisa mo le tau jubla unanga le fionga ngalu man manna tipi au tanga vaya. O le tali tu le fitu le fia fena ne la mfento e winati yant oi. A wali fa fonga bele tatu watu nupe a fai na misi yant oi. La ufa fonga ito e le toi a winati o tatu tala ile ne yaso. Mawa lo le si fa waponga le aso atayao. Ta tali tu le valu pokalama le maru le tayao. Tulanga ese ni vai temi le utatu yai Wai vai de vavela do vayaso Ese le manda ya le adu le vayaso Le adu wai le afu wa solulu Ya wa afa fo le solulu la tau Vayaso le tupu Vayaso le tupu mo ina tau Ya le afu ina tali tali E ta inua vayaso mamma wa tongi A ori pensiona na itatu tamam tira matutua Le afu ye mawa oka Le afu ila wae savari vari solo ingari siopi Patu langa fo nga ya we vai vanga mana yo poklame ina wa tanga tu tono le account to makwa makaukia patu ama ha e fo yo finga ah mo le swa ina nga duenga ile ta ya mo le ta ya pitu wa sole ya sole malulu ai masi se ainga e sau fo i de tongi matu ama na ya e se mana yo mo tanga ta ai to anga finga duenga yo e to anga finga duenga mo le vakaimi alu yai Mawangai over popo of a company, also ya ye de kai kai ya fawai vai. Omoritangata ya rufa nga de li time. Usu de tai finger wing a manai, ala usu la de alka fa fal siop. Male malamal tayao, ya la siop. Malamal tayao, la siop. La malamal tayao, ya umanga mori kamaki, sabadwal siop. Yo. Mangaya, mangaya. Ya ngala mo tangata matu, ay mo tatu talbo. Kawanga ya rufa sa ungar wing. Almere ye makwa ku more wins in me ile au fiping fik aba ku fa mai e o ka me ka o ka so ka ma di di ka ya o fa ba ba pu le ile ma di di o fa di o lo le ma di di ta to ye le le fa yo lo wa ka u almere fa e o ka fa nga ka ka u su ka ya a ma le so mai e o lo ka ma li li ya ko makwa pu de o le ma di di do la nga la le o e wa ku ping fik Yang alva ya kwa wakau kipi kipi dalo de winsi ya lako pengfiki ya kwa ekul pengfiki. Wale na baba yang ikan akal de winsi o aku wak. Yo, lau fai pengfiki. Emai siaka aku ya kai dimas furu ngai. Tua ya ya na itatu tangan tema tua au ka makakai ya mau ngasi-ngasi. Ngasi-ngasi fu ya de fai mari kalar fo mai. Ele o mafai yong ai koi fai ngalbe nga uamak wa ikirira fia nga oi. Lea la epu-ipu ya iman tau abatu le tusi lea. Ele mfai na tu efinga rubenga kana kala nga ya nga ila ka ko selengi ya nga yo e mo fongo for fale ya mfai ya exercise la to wa wal maru sultino aya fa pe fo boye inga singa si ya toy ele mfai na finga rubenga a wuti no fai a wuti no fai o lo walu de le fai lo fa marstino la le kerel swimming pool ke lo lisme ma nga ya oye fa nga le au singa ma le au inkia mai si tanga to si ya to no ya le pool Ai otato e un tatafo tu lo wal fa fonga la tunu ya un tatafo tato e usu le taya e fa ya malu iro ma favorito e ina matua no foi pakulanga no foi pakulanga to ina matua e alu taya uma e lo tina la tero wa valu over mal valu se futo sangal matua e o foi la i otaro ili telo taya e ina tama e ina matua e usu atu le taya sa vali to tonu le vai yo alu fa ngali sona Tahu lepas di farmer setino, eh sini mang iyo. Apa no tahu le nama tato? Awan itu tato no fai, fangana iya apa no iya? Ah, mafai fui yang ayah lu orang lu makua fapi, nai malu si ortina. Anu makos kos si ko inga fui deh oh, kos kos iya oso oso lah wheel chair lah kau, kau eh kakak eli di swimming pool. Yang lu aku ala iya le or swimming pool lu sabar variai, yang aku iya iya iya. Masih ni fui fangana iyo di swimming pool yang fayana. E oso ilunga ya kukuwako ilalo la vai vela la vai mafanga fanga ala fanga yo ilu chino la fanga yo ilu chino au tifata mala ay mo tato malo losi ya ole su arengar wenga su arengar wenga ay dole umang kalalo pingfiki nga arbre e kambi at isyop pa malo tiniso ilato lo mafito bonde vay ang leso malo to watay malo ngar lue ya pala ya tabale lunga lal chile fai fai mani lo sa Abi tak balik tu alalu lava yer pokrami fifi mai
ya umale ne yaso o to apele tai umale yaso o mowale o ele fia fia e mafu ona vivesi do mafu fau ona wefa tupua fuwa vivesi a umai yala ufa vivesi to apele tai ya toi mowale ole fia de mudu ngala tele yo e adelo va ayakulo wa makango maikama ngai pie a mesi yala ufa yupa e la vea yala ufa yupa isi kaimi ole unga lautala Alai manga yale, oi kake ke yale mimilo tu, ai misala kai mifoda kakangisi oka. Ke yale mimilo ku, alai buko efo, ngale la vivi o tavan, afa peo oela le te faya le ambio lea. Ia, on sai. Se ke alu oi oi kai milo mbani me la ye li ta milo, ya na isa urola ia lea ete alu piki, e kena kwa lea sisi abia. Wafo ya ngawa efi ya wa piki ngale oka. Dai bele watch ile wa lusi matasi minute che ne tura sma lua. Se bele fa fi fianga bele malo tatu wa tulu wa fatu mo to uma lava. Ya ma fai fai malu to fai va. Ai mai se tam of tanga fianga bele malo tatu wa tulu. Wa malo to ne tama tira ma tue mo to malawa. Ai mai se sunga fa fianga nga mala to fortua. Fa fi fi no e si fonga ma le. Iso tatu fa fi fianga.

Leo Jose football leva minute jalo le July Jersey. Ye wapa kongu fo ya fika yo la surulu pa. Hey. Wapa kongu fo ya la fa sor ngi ya surulu wanga wa mawa lu sele. Ba wale me ye e kangwe pa ke ki ri ri sele ni na wa mawa. Nei te fu wa mawa ku fo i. Wa ke le ale sele ngi wa wa nga so nga i fa ya le. Iwo e wa oka mau me i. Ya fa ka online vu i. Oh. Ye wanga wa ya kongwa sele ngi oka oka sele. Pa kongwa la fika inga wa e lakur sele ngi. Nga e makuwa i tau ngala le wa yaso. Ya le fasoa ya je tau le le ole mantala le fasoa ino le tupe ili ya taimi ma le taimi. Ai lo le pa kongo kore se rengi pa kongo ma le fasoa ayo kuru buye le skonga. Ma ye le kausu se me fako le konga. Nono winga je tau ona fasoa le le ima tanto. Alatu la le se rengi ngai kaunga. Pa kongo kwa ilo la ma le fasoa. Oh! Ibi le maanga ya. Ngai fa pera lo makua pa kongo wa kafika. Ma kala lu makwar ko ar ko el lu makwar ko inga if ya ula ula wa fo ya makwala lu wa la efisidi lu makwa fo dia ko inga pe fi ala nga pension ala ko ya fa mer kala lu makwa e ya efisidi lu makwar ko inga fa mer kala ko inga e ala ke efisidi mer kala lu makwa ta ko fo e ke di a mer kala lu makwa e wait fa po po ngola ula ula pension e mer kala ko inga fa pe nga fo ima kala lu makwa pa ko wa ka fika Solo un malalo falla o fiki agua. Para. Malo la por mafto bai. Ai mai sala un alulu e. Hola to le morning malo long on the PC for ngalu ngale song. Atalo fatu al consiglio al tatu malo. Par salue fa por le lua malato ofisa. Ya mai sala to malavolo ngalu e. Ya ile tulanga fo ilea. Il tanto ofisa in malo il consula ya fa malo a tutto per calmi a tutto da silo no fanno lo ta po vetta simo ya ya tanto a per calmi ma me fai tono il tanto watnu ya in mangeli fa tanto fa tole a tutto ne vai a oleoli

Malia ufika le neifo ya sololo. Malolo nsai. Malol fa malos. Ya ole fia fia. Ele ya se si me si don tau ole fia fia. Le ale se le ni wa e mau e launga duenga fa aftai le tua. Ai ole afu le me wa e mau le ni ya sui tari ele usua fa aftai le tua. Awa e mangava ku fo le fale o le la e lava e moere ngofo fale. Ongo sai. Ongo sai ale e moere ngofo fale wadu e po fengal duenga. Walu le po fa ngalu ngalu ngal Facebook. Wai ngam mori kamai ki walu le po nga. Oh nungal Facebook. Batalo vai sista vai. Malo vai. Kasi le kanga kali malu lo ai masi. Batalo vatu ya to tele la jolo mafu to bandi vai ngaluli. Ya usi tali ya malu la mafu to mai. David sifatau. Malu sifu manuia. Penrith is Sydney, Australia. Lo mafuto mai ai. Mai al tatu fa fi fianga leo se mai le avatu tatu poklami lo itau fa lenga ngamoe.

0: Alay, emel ko ba ngayon mo po?
1: Oy, ele, mahal ko ba nga?
0: Oy, say, ay, alay, siya nga ko ba nga, man, siyong ko lahi, emel ngayon.
1: Ele, ulo, mo, mo, alay,

Luas formal fitu minuto cha nere chula jasi. Ye wasa awa yer ko oruwa si fai pule lia. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. Angalik. A fai aku ko kio mai moni mau ai kou so so la. Oka o kare kou ni anga. Fai anga I maka o pupulo ka maka. Ole, ole meri, ole pa loka. Ale kangi kala kala si fale kua. Oka se kape nganga o kupe a. Oka o kai se ni alulofa. Kangi si mai ni pidi o a onga. E oko, ave kai kai kangi fam singo. Ava ya koe o mai e mori mau. Ave ya imate si e sahu, ala mo o so sola. E ofo kai ka. E ofo kai ka, e fai mi o ka fa kosi. Olha esse manga kuang iro kalofa. Awa le malo fo nga se ingo fo fo de leine. Ai o fo ma ave kai ka o pe kai ko se fu ku kafe. O ka te manga yo ri. E o I malisi do ko ko nga me va pe a. Ko nga me va pe ke a do I me yo ro ka ki nga nga fo si ngo. Kan kala kala fa pe so ko do. Pia sao sao fala le le ko wing of ali my nge. Ah, lu lu ala kai ko lo kai ka fo lo ka ku mo lo ka fali. Yu mo lo kai ngu mo lo kai ku malo. Sao sao fala le le ko wing al makanga u fali my nge.

六郎啊，这不，哦靠，刚发生老王跟我买烟嘛，买麦，啊，咧咧哎嘛，这卡西阿巴洛卡麦。Si ingo kai kai lunga lo ko lu o lengo foi lalu sao sao fa la le le ko win ai o fai ngai ngai o le ai mas yo ba ko alu oliva alu oliva le ai fai ka ko fai ngafa pa lo ka ma ka ko fai ngafa msing ho e a boipan e fa e se e boka ko fa lo ngolungo ku ngai di e ngai always ko ingo pen mama ia I always going up at mama ia. Iyo, ile kai kai ngalo ori up at mama ia. Ai, wai, kai ngu ha ori up at mama ia.

casa. Ale makwa mari ya mere ye ye o kala ka kala pen mamai. Ya bai di wo kir fale moku. O kir fale moku ngadu ngadi de. Ai o ka ka sko ri aru lo. Yo ka ko lu ha sa ngi. Be wo de ai se me wo ma wo ngi ngau me ma se. Eta wo disu da konga pili. Pili mal vai nga. Ye masai sai, ye masai sai. Tai bale wati le otai lua se full male fitu bini ta talo le chula e lua. Fanu mo file mo e sina fa fie fianga. Yo e hani, foi mai. Foi me wa malu lu wa mal palo. A teza fata lo fatu. Tai le to al payeli malo se fumuria. Ya wa bai dai winga yo el palo.

0: Sunga o fenga fa ka o kavale fo mo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilang. Mo ko foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai mo ai so skoi nga mag mo pa o kavar. A ona me piko sidi. E nga le luoli makala alva ya so le ko kong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa o tongo fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo i si au unanga. Warren of Fitness ile na o le se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lola tire world and auto limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mole fale inisinia.
3: O e si la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o e si la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngai le equity o lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale ya fia fio soruru ta itasi le se fulu e te aile faa. O le AAC la fia ai au wala e mawhai eo na e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lou fale motu, e whaata waisa isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te ai le faa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o,
4: Fa lima lima, tasi lima lima tasi. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy Lene. Fa fufonga ma mai mo mai pia I le Radio Samoa. Yeehaw!
5: O lewa, sese mali a tula vala once again Radio Samoa. Ya sfulu ma da vala mwiru tupu te nele tu lai tolu. Toi fa malo an tuai ma tuala kante leo lefana wa onga la da wa I tonu an ta vale. O le da fuku wa Saudi a tu mo a ingolo fa mwuri mai toi fa mwuri tuatu. A la to fusi ba ya sili al pui puya na ilo le tau tonga vitia ya pai si mase se ola wala I au kilani dei I le tau lumai o timunga mo wanga I le dei fo I vang o la wauli le tau wai o a onga a le fandau pa talofa antua I leo zoya muripola pio muripola a leki fo Raimo Nicole Wea siniva tepu soa tira ya telesia booth Susanna Matatu Muava Ai Apu Root Sirpati Avisoli Memora Aukuso Aluantu Ya Italia Sia Opo Ole Mahuta Maina California Malo Ali Le Fayo Le Fayva Emruge Foy Malo Longo Livia Nona To Ese Rachel Sifam La Inga Point England Sidaya Sina Leoma La Inga Vapefoya Miu Amosa Ema Oto Malavalena Yanto Pikil Fana Wa Onga Ile Neva Engole Aso Foy Fay Mali Ya o chousa a foi si mas se o longo la tele ya ma ye foi avita vale ele o concentrate longo la wan le vaingo la wo li kike ya ele kuva fo se ya fe fa fo se ye pole so a meo la ta vale le pito I tua ya e fa ma lo fo e ma lo le sin sin la pe ye ma lo ma tua ma avita vale na pikina fa na wa ongel ri ya wo

Ia e te ia wa varo tu wa ma. Mai te lo vole di vole ka ke ai ava fa ka si ma fe e ia mo fa ka ko fu su anga la se e ia. Fa ko ya. Mai ala le pungo mai o le mela fe le su enga. Fa ko wa ka fe fe. Ya ku su ilo o langa o le kong ia se fa la au va fa vo se ilo va fa. Ya ai on swing a le late that if you fi ai on is your wo mai sa masani nga ruenga masani ta longa masang fa fi fianga ya ma telo tau sanga ya on ai ba ba ya tu fa mai su ya le liwa alu moku wa ya am ya le sila am no mai ko kasil kau sanga ai ai fa malo lo mai wo pa u am ya ona fa malu si auna ya te uto nai wo mauso vo iwo atu ya ma fa mdiina wa ona so fo una la mo ipo o iwo fa mdiina e ya ifo mo la to sa u la va vale ya tu nu ifa ya le na what fa fa le to le musmusunga le ngang wa uto wa nga itu wa ile ile na foi buying a tau o le soifuanga au au na ile tua ea a talo fatu ile uso ya Matt ya Kopo ya male fale tua le tamaita ilo ia ya so alo a Priscilla ya fa pena fo ile pepper tato ainga ya baby vana ava ko amringe pepe la lo ya baby vana yupeli Rita Marie Jacopo alo fa nga ma ile le ya se ma ko pepe la lo atule fa malo Matt Jacopo. Yeah, but before to my tie, so alo Priscilla, I've tied the Avador Santa to Malanga Fatasia. Yeah, I miss a foil at Talo Mole Sungaya Bishop Anufe Jacopo Malefalitua in a year far for Sia Le Malosi. Yeah, I miss a foil ya Sulesa Jacopo. Yeah, Matoy for my Fatino on a Tute Masani Tono le Kalesia Fapefoi le Ainga Lof Angana Mori Moriatu Mai ile Fionga le Tole Foa La Uli Natuloi Ya Fapefoi le Tumaitai Ya Famosili Vana La Vea Natuloi Ya Male Ainga Uma Ya Fapenafoi Maya Tiam Ne Ya Malatato Pol Kalame Olenanga Ifu Fever Lea tātou wō le malolonga. Fō I mai. Ia, ona. Fā mai a lea. O le. Maenga muribuli o le tātou au rangalinei a fiafi. Ia, e tufo le tātou por klape. Please share our program. And like it, subscribe it, and

Yeah, na fa fi fianga su fi filoyo le mana vonga wenga a le timu mo le malu lu ya ma to ya kilani nei. Ma to ti. Ai wi ole fa tai ile tua. Ole ar ko ai nga tau. Ile fa ya mo le na ole tanga ta su fu. E fa fo un mo me ola. Apena fo ila au. Ya mo isi be mena o mia le su timu. Tawalunga tu eledeya fiafi. Se faafetai faale au au. Mole si ufoga sa mwofi so tai. Ikala estete le usopele. Ya pesta uunga. Alex Fido. Ya ole si ufoga o sa mwofi so tai. Ikala estete. Afti tele uso. Elofa mle angalelei. Ya. Tata tu feilo iai. Ile ma mao le mea. Peo e toi alu atu ile. Ta vale foilea mai i Los Angeles. E alu ilunga i Oregon. Fa solo atu ai. I Salt City, Utah. E ta si ale au wala sa sa olava. Are fio mo e li tangata ima tautia sole leo ta vale awa. E launga tasi a to le mea. E lau fanua ma lau ile ele. Ele aini bonga. After tele ya tole uso. Pesta. Alex Fido. Ya male angalelei. Ya misafo ili tatu fainga malanga. Ile o atu mwale toifo imai. E Ashburton. Ile mea saa fatinoa ili falave lave. Ole nei a inga. Mamori atu le nga nga faftai ma ili taele. Ole fatu. Ile sunga ya soifuwa moti. Male faletua ya lina. Aftai le angalilei, aftai le lofa tulai, ma le au mafora. Famuni atu le tua, fatutumu meo sa fanga ngawina no le lofa tulai. Le angalilei mai e tusai ma le fanavelave sa fionga yai ma le ala lea sa tu le langi. Awa le fionga ile latafale po le fionga fo ile samala ulu. Ia po le fionga fo ile toa po le punipuao. Ya balo fafta ilo to wang lei. Ile fletu ya lina, ya fa perfo ya si uso ya lise. Ya alo fatele atu. Malu ya le fainga malanga pe ato italiu mato e fo ya tu Australia. Ya tu yo valo tato va until we meet again. Aya fa fo lo le so ifu to tua. Ta walunga le ne ya fiafi. Le uso fa pele pele. To fa. Ta veu veu o le launga e tausi ai mamalu o falea lili masanga esi esi. E ava pia fo ili aingi sa finu I vau. Ta veu veu o le launga lava le na ofo ia. O le launga fo ili na. A le uso na tuto e tausi ai mamalu. O le sa ofa inga ili atu falea lili. Afta I tele le ofa yuso. Ta veu veu. Rex Leavai. Ya, I must say, after yatu, ile seleni pa ia na tau au yai. Ole lofa tulai, male au mafola, ele mafayo na faangaloina. Ya famdia le tua mafafu lors, ifuwa maul malos, bawafo ile tofa, male fa utanga, efeanga yai. Ba upo e tausi ai le vana nofo, masa amboa malona vata ngata, le vata puia. Ia ele ngata ilea, ole la unga lava, talo le manao. Ia, oinisi, ina ua sae sae la ufa itu mua. Ina ua taunuu, le savalia, saili a inga le tama. Ia oina, na ua taunuu, salani malofisula, Na tatala ai, ia le lafo. Ia fapea fo I falefasa. Lafo fo ia, taudu I falefasa. Tala le lafo, tala manao, ma taveu veu. Ia o launga e tausi ai, a inga le tamo muangu tia. O le tupu o Samoa. Ia fapamalo otu faafitai le anga le lei. Fapamdianga fapitoa mo lea Filipele ia lanuola. Thank you so, so much for your love and support and also for your hospitality. Leuso matua ya kiliaka,
ya olo faanga fo ina mori mori atu ile nei a fiafi loutou ma au mo loutou wanga lelei matautia le aso le ata maita ya ene lei ya pole fionga fo ya la tafale pole fionga ya samala ulu pole vengo ya tele ingol te maita pole ya pole fionga fo ya punipuau lai titi ya tele ana ngā ruenga lelei safa ma popo oil community ya ma e kalesia ma le nofo lelei ai e Ashburton ole tatu tebi woto e 5 minute ona tale o le tu lion so ole fa causa un loto pe o ke malo bon la ki ai ia se malo to mo le uso ia se man wa le le ia fiaf ia ia vai lo tu se le tu so tatu mo duia o fe o lava o lo fa fonga mo ia i le po ia maulunga ole mo malu o sa mo ia ona tu langa fa lupe ia mo duia o tau lo lunga le ala tele fa pena fo i la to lo ta pena mole nga luenga o le sifi po le nei fia ya au ma le tua man wi o tali nga sua wi fo yo singa ta ulanga a o fo le taimi fa ta o to i to fanga le tnu ya mo moe ma afu ile ia afu o le lofa o le tua a fa fo i ya la fa i mo le fo i fa nu le le le ta ya o fo linga ile tua fusia le fau o malo, ma mamori la palapa o malo, ia vi ia lava le atua. O le tala lea, ma le nganga whaaloalo, ile tātou tunu, ile o ngā tutonu, o le nei aso lulu, ia po o le nei fau iwa i aso. Teitai atu lau tau suifua, ile aso fau atai au. O le whaatawhiti, o le nganga ifo faiwa, ma le atawa savea, ma le tātou producer, ia se umanu. Ya, when we are telling level tattoo to know the day of Yafi, for Mangalo Fons Leo, or Sir Leo, Setala, Masitanga, Wale, Tauta Bali, Ilau, Fonga Bay, the day of Yafi, Malu Ave Fale, Tiltonu, or Oe, or the Matua Faitama, and Mangalo is a Leo Leo owner. Layato Savea, Leo Wayeli is a Yuli, Mulitalo, Al Harrington to Monval Lavelli. Alofa tele mo'oe. Ma auto umai lunga le tatu Facebook page, ma le tatu YouTube channel, ta'al siya wa tango e tufa. Ah. Ima duya le atudu, paswifu ia, ma ia manu ia.

0: 风啊，我 my more my bear in the radio Samoa， 咦哈！
1: 马老师，风马里来，进入了内在，不要来猜哦。风了，把人家拉他买的内里，猜了来猜，我来猜，做嘛做买 Samoa， 爸爸做来买的买的浪一溜来猜 Samoa 的内在，我叫的巴鲁 Samoa， 路是风马里猜小罗，伊麻烦的翻了来 Samoa， 伊的内在没有来猜哦，我应该来猜 Samoa， 拉发小罗那阿娃娃。Langi le lei ni so taimi pa uchi mu ni so baingo sa mo ni so lua se fulu ma le valu degree Celsius so le mo lunga na le vela le sa mo e le so lua se fumar fai lo na mau lalo fa te fiti o tatu tala mai sa mo ni va so le tala ban e le tai o nei o le valu na ma tu ni nusila e o le iwa na i sa mo e fa se ngane tatu le o stadia ma amerika mai si baingo langa se se tatu taimi fa tala batu le malo le tino lenga tai amerika sa mo vena fa sa mo lo tatu ma futa le nei tai o fa fonga fo ilungo fa mo tasi o no tasi mal tasi sa mo malo la vale sui fu mo ria e le nei fo itai o fo se mal talo tau ni se nei fa talo fo malo le tino so se vango mo tu saute lo tau ma fu tale nei fo itai o fo se fu lima mo ngala malo lu fa mo wina mo Westport e po ti mo ni so taimi fa solo lang le leila fia fia na nei fa solo na awa e po una wanga lang le leila o uli ma fia fia na nei wana kas fu lima mo ngala malo lu se fu ono mo ngala malo lu ti ma ru fa solo na awa e po una wanga ni so taimi Sfutolu marunga na marulu fa mawina mo Queenstown Pa utimu langi de leile au auli mana fiafia na nei Sfutu ono marunga na marulu i omaru Fa solo na awa pa utimu langi de leile fo ila fiafia na nei Fa solo na pa utimu langi de leile tau i Nelson Sfutu fa marunga na marulu Sfutu marunga na marulu fa mawina mo Kaikoura Pa utimu langi de leile fo initial timing Fa solo na awa pa utimu langi de leile au auli mana fiafia na nei In Chicago Sfutu lima marunga na marulu Greymouth Pau timu lang lelei le fiafia na nei sifu fan morunga de malulu Fa solo ina awawa Lang lelei for the town Glenham sifu fan morunga de malulu Awawa foi Pau nai wanga nisio baeng o Alexandra Sifu lima morunga de malulu fa mawina mo leso Sifu lima morunga de malulu fa mawina mo Dunedin Awawa pau timu inisio taimi Ia male ayo karastete Fa talo fatu lelei taia malo la varasifu maruia Awawa pau timu inisio taimi Sifu lima morunga de malulu fa mawina mo karastete leso Pua vaya tunu motu matu le pi Chola vunu ngon motu matu I kai taia Fa sonon pua oa le taia oa Awa oa pa unai wanga ni swa taimis Fu na vanu morunga na malulu Fa mawina mora nei fu iaso Pua vaya tunu la mua Wuning tone fa tala fatu Malo si fu manuia Pa angal tara pakalami la mua Fa sonon awa oa le tau le soi Pa unai wanga ni swa taimis Fu lima morunga na malulu Fa mawina mora ning tone le so Pua oa le taia oa Awa oa le tau I fanga re Fu riva morunga na malulu le ea Fa solo ina pa ultimo ma ma fatimo nga langi lele o uli mala fiafia na nei tauranga sfulono ma runga malu lu fa solo fo pa ultimo ma ma fatimo nga ni so taimi tau po sfulono ma runga malu lu o nei fo yaso o roto rua fa solo ina pa ultimo ma ma fatimo nga ni so taimi sfulono ma runga malu lu fa ma wina sfulono ma runga malu lu I Palmerston North e pa ultimo langi lele e la uli mala fiafia na nei sfulono ma runga malu lu I New Plymouth pa ultimo ma ma fatimo nga langi lele la fiafia na nei Pau timu tele wango nei pia sifu lima maunungar malu lu le so Masterton e pau timu Langi le leile fiafia na nei sifu lima maunungar malu lu le bin Sifu fitu maunungar malu lu e pau timu Langi le leile au lima ne fiafia na nei Fa solo na pau timu tele wango Hastings Sifu fal maunungar malu lu Fa solo foi na pau timu Ba mafa timu nga niso taimi Gisbent Sifu lima maunungar malu lu ma kiri kiri roa malu sifu manu yel nei tae au Pau timu ba mafa timu nga fa mai langi le leile fiafia na nei Pua oa ni so time is for fit Marunga na marulu fa mawina mo kiri kiri roa ile so Tama kipa kaura oa ukilani no fanga o fasa la langwa radio sa mosifu falo ile marulu Na nei time ole tai au Wa tata maile langi ni lei fafu atu Mali tato potu fasa la lau Tu mawi ngona tau ni so E fa solo ina awa oa e pa utimu ni so time Pua oa ni so time ole tai au nei langi ni lei Lea uli mene fiafia na nei sifuru manu Orang kan maru orang efah mungkin mau kira ni leso caya apa audia awal orang delay jutu selain maru orang ni macam caya sepuluh balu asal na efah soran awal orang delay sepuluh fitur mungkin orang maru luar efah soran awal orang delay leh sa orang delay leh semua malas semua malas lulu orang bayar solo mana ia tu bawa bawa mana tu orang bayar lama cawul ni time dalam caya
2: a efah lope ono lo fielo fale lolong siakilo fenua ile Auckland flat viewer ale Auckland council iluma o upenga tafai langi Si akilo to atu si pele ono afiamu fielo mau te ilo longa. Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mafa ti munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato tele pulia le tau. Ai mafai una tato sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo sa onga le mu is taimi o loo longa mamafa. Olo o yo lava lima.
1: Se furu le wate ale tu la e fitu fa malo fa fta ile tino ila mai mo malo fa fonga ile nefo i taimi o le tai au fau. Ya, wa sika kubiki maa yola sa kofi. Se fa sika kubiki maa yola ngika e hon. Ya, fa sika ko toast. Awe, ma se avoka. Go ya.
3: Ah ya. Ai fa punga la mel fa mo fo la le a ya fo e fo e lo la le kama.
1: Wale ya wa. Wale ya wa.
3: Ai.
1: O ka ko ko. Philip Tiol tai out. Ma ne tele le te pena le le Tiol tai out. Ya la ngai pisi ta to le tai out. Ma so ne ma tuol te pena nei fa na ulao. Ya. Tom fo mai pena le tai out. A ko le le ya le mo le tai out. Fa me fi fi fo ya. Hello ka ko il fa te fitio le. If we basa mal tatu for longer with tatu ye nay, ya malof of tai pangal tatu kalam me samoa ma to telepanga Australia, sini Australia, melpone, maisi banga om Australia, lo tatu bafu talani tai out, malo la versi formal we have of telfatas in mai, selala popo of scari, sorry. Okay, for yakole, ya wa alanga is a sikako kami mascari,
3: Yeah,
1: teropol termine, la wof kwaki, ale limai, yang fakalo for malakai, of kwaki, alfa, La love of tight 24 si moti uso o melpone ya malto chelo panga tar pokala me melpone fa malo fa fte chele love of fates mai ma bainga se se sine australia le fa tar of mai nisi ya mes for chelo bainga australia no tar ma futa in malo love of fte le fa tes mai le nei tai help a te uo ole mana o new zealand le ye mai le final le nrl le fainge po se ko sango luma a ma ye kele a ya wa jo va to be le ko le bai ya eden park e pa ke ua ave ave a ke ua fai maile whaino e nara o se kaimi a sub kwa maanga ia fuk ia maanga ia
3: talo sia a ua le pe tau mai tau watu pe ole tau sanga lua afe male lua valu o lo o a tau faa tu ia ile vai ngale na o le la fo I o lo o iai a ua o au kilani o sini melepone o Brisbane and Perth o vai ngai o le o lo o iai ala tu au fo I ile sa tau ta alonga la vol e nara but ua ua iai se fufanga kau reschedule fo le no fanga fai o ngola kaimi mi kongwa leo leo lo o yai wa umanga sketcho pe fatu langai ia la se singa fo I a Paul Pleo I totonu I singi Australia so o lalala na o le wata u mafai fo ilele so ese isi venue fo but ya uya kalo sia oh kalo sia ai au mai ngei
1: mana fo se kausu le kiki ya ya wa langai olke la finals ya le lope ki wa kunga kausanga wa final le warriors ma se si au
3: ah fa fia
1: Ya wa mangi ngor kau sanga ni le o le final.
3: Yeah, you final.
1: Lot of tele mai.
3: La ko fe fe fe mai yeah, si ma ko yes, am ko fa pe mai le final le final.
1: Fe fe la ayo ngor kau sanga e ko final fo ka fa pe ke o final fo ni kau sanga.
3: Iyo.
1: Ya wa ma ka ki ala. O fo fanga ma mauna le ye nei. So ke fa kor ke le o events ye host e Australia so le a.
3: Yes.
1: Tau sanga le le pola langi le la ka piliki ya o ke topa. Kau sangale la sao le ipo lau langi o laka pi, yongi, ia faa solo kwa I le olimpeka epo ois kau sangai e, sole, olem kwa ike le ao le, o events e fai auskari ani. Mai la kako faino ngei, lua finua bat.
3: Ia, ia.
1: Maa ia kua ia,
3: anai.
1: Ia, anai fufanga mauna na maua il tato porkalame foi le, ia na ia kako kikiro wa mau iai. Ake na ua kuru kau sangana nga, ake ua maua marisi au wangi usila le ae kam fai aku ia maise si kako au faaluai kako.
3: Faaluai.
1: Ia, wano kikiro akor kako kamale sa fai aonga ni urpele ki leo na kui, le lao su ni liki fai aonga mai iai.
3: Ia.
1: Ia, maa ngai, maa ngai. Au fufuanga na au atu nato sanga ua mau mai le au a South Island. So Warriors ya kunye yes. Ai sau mai losi si au maanga ya. Ia ai ke ila ua whaino maka kua unga edu au.
3: Kua maanga ya.
1: Kua maanga ke le nga fufuanga. Ei ai me foi en fatau le mau mai ni ue ora ngalman mana telo. E tauna la varu sirfi el vaenga lea. Le tele fi fi ita maiti ya. Ushi se po alka o mea ila kikiro kwa Britannia. E fōlinga mai o mea ia o lefa mai ia fai a onga fōlele e a fō e tū le fale o mea ia e fie fie ita maiti fa la to mo fale on pe ma wa mai ni shua on la to jijilo wa ma ku wa e fa ma fa love ka ma ki fo le ultimate tia on ya lu na on o se fa lo lo le ma o ina mai fa ya on a ka u fa lo love me ya lo ka ma ki ma ma be o la
3: io e o me ka pe ni me ka alo if so fie fie la fie fie ka ma ki mo character fo e o isi o pokemon o isi e ese ese u ma la ba but a fa pe la ke lo ku le fa lo lo a new world ya po ole oh I think it's Woolworths fo le time le nei e a lo lo pole ala vale numero ala fatau a ola fa ingola fatau lena e ma wa mai ai la ya ngai me ai e ma wa fu mai mo nai tamaiti so ya ke we ya ele se fa inga fo ilele ole au mai e tato a at least o ngai mo mai ngai nga me lo fa ka wa ke lele wa fai a ole me te sa una fai ku ule fale ona ole fai ti ongale na nai fai ya ongal ka minge fa ala ve lave ko ko ngol po kwa onga ole bo a makala onga ala fai me fusu anga ile maka fa mai lele wa ku wa ile wa ave leisi langa ia fo ime anga lua kumanga ia alo lena e ila inisi vae nga fo iwa makanga oi fai mai fai le exchange ia mai la lau ka ala maa ua vaku mao ole tule anga lavala na ol kama lea o nga kupa ile ole ole femisa ayo samaiti ma fa alave lave inga ifa ya onga ya oisi wa o ai ole ofisa wa ave ia ika mai ki fo iye ona ole tulanga lale ole ala wa au mai ale fau tuanga na ya onga e peila wa onga Cambridge School East School ole si a onga o Smells Beach School le si a onga Mahangere Central School o Caldwell School i Messi wa onga yo makwa i ave fapikoa i a notes fo i e matua fai i matua fa mole mole ka o file fale mea ka alo ka maiki ya so se meta alo ha ai ai al meta alo fia fia ka maiki ki fa mole mole matua tu le fale
1: asa wa ya le le on ma ne fo tu fale wa alo ta mai chichi ya ave a tolo na ma fo fausi ya o ina meta o mole ao ya sa fo le fale a ya ka alo alo ya alo mo ka mele ao ngala chopa ka alo alo fai mea o fale fa mole mole e ke o kere ka alo yo ya la ki gir fengo me o ko ki fai ka tu sia
3: ya
1: fa tsala fa pasi nei tsai ang ba manal tsai po ka lame o ji ti lo atu e ya i fa to sing a ka to sing a as ta se vai ng australian fa e ka mi ngia ko ka ko pasi a o le me fai e la ji ti lo atu e ya i le me le ji ti lo le a pasi na o na foring ma ko fi o mai si nei a mol mole to sinor ma fo fau I mea man na ia lai ofa mai ai o aku e kau e se lai kiki ale mea na ofa mai man mele e whiangai manai ave pasi a so ar mea lau mau e pe au ke loa pe ko kolu isi ave pasi o lau ale wa manga ko I fwoi mai ngei e si lia kumbawa kungi usi la a
3: ia ona o so skong kalake lava fwoi lele au mai e iai ona tutu unga fwoi maona aia inga I mea ane lava fwoi wa iai se ise koe fia vave fwoi mai ni usila but o lenga sau a kol kong kalake o le relocation fwoi lea lo na winga mfaya nga alwe lava pasi ma ave lona ainga o nga o polo misi matulanga uma fwoi na au na ta au maia I le recruitment lava la lea ale Keolis o le mtanga lwen o ipole kampangi ave pasi lenga I Australia ya peita ila a fuala ye se fulu fitu pe amal se fulu fitu nai ave pasi ngengi usila nga nga makua ifa ama vaile li ma lato nga luenga ya ya ya la isi nga malanga au isi nga oa ma ave na yo lato aing o le fala vela vela ya wataunu ato fu ya uskali ya e sele upule le vaenga fu ilele nkusi kusi maile pepa e sele mele wo waku ngai ave pasi mao na yo lato aing fa inga tala ave pasi alu malona aing ka sele poku fu ilele makua ifa omi omi ya emisiona aing umal konu masinga le ai mangi vaeng o polo misin choi au maya o ngala leng a matai ona alia imai le tulang foile o le lesi aki le leia umalava o fa makalanga mai kon kala ke a ole isa ingia ona ye le vaeng a foile le a fa pe ke wa fia va foi mai ele I uma le taimi na tawe ona fa o nga fa awolo kon kala ke e ila le se fulu wa feta la foile le e ke ko ko ko ngia a o inala leo lo tu poile fa le tonu o le ma faila ang ko e fo imai le tso tolu le na fia manga nga ko e fo imai o no tu langa la o kilo kilo ku no it's not worth it be ya sa si le langa pasi langa fa ave ai nge au ni si la mai lo te ka le ai nge pasi se la so ai ke au ai o la o ya ko I ka nga ya nge ye le ye si le ai nge le me sa ya a
1: sa le a o te lo le le sona ta wo fo le le ia Mautino le leia le le moni male ato toa o conditions like mai kon karaka kasi ma mala mala mala le fo le le na paul va ngalo ti ti lo ato no fi na le uni a tanga fa ngalo ngai oskadia ina ia famao nil company alanto buying an amai lena ma ngaminia ko ka ko hampasi o so tar si emon we fina fina wale unile fina wai ya al bangana ye ma wai e pasiom kwa de ko fiangu fai o ko fi fot mangeng si
3: ya ta o tar si ya wai uma poi uma ngabe pasi ola wa faina because in my fight on e awa nga ke wa faina fo le pe ale le so su nga who knows it might be human trafficking because so se vai nga fa pe killing polo mi se au mai ai el wa kunga ma ku ai opposite lover ya e ma fa ya on a racer concert away on our fine galvanga linga la lo tula fono fo ya australia la
1: sale a los folo chale tula feature to about with some moment pokala me malo le tie out am I fa fanga male to si tala band so I mal fa ponga tarbo glamenga bol tan neo think a bit of tala from young was fa on for feature to tie on day facebook youtube emailing ya mal ka ke fong si a for fi ku kala good morning

0: Patalol terfori mo famri ngos fanau mole astofi de nes futolo kuso tolu fitu fitu tasi limba ibatolo maltanto I meliolo avano
1: on air at radiosamo.co.nz
0: mo volo avano maltanto facebook mari youtube ro samo e pull le tamale lo matu apo fo bangana babeno mail famri ngor nei foi tai ao e ta famri ngale lungal facebook mari I meli famon mole lo albana
1: ya ole famri ngale na maya ma sing ro pati lungal tanto facebook E whamani atu la se whanau o se tasi o le whanau. E fo iei levi inga ma le whaaftai le atua. Ina ua aulia mai le atali I a Stephen Ropati Fili lo na se fuluono tausanga. Whaaftai le ola ma le malo si e mai se nei tausanga e tele wa whaopopo I lo wola tuputupuae. Ni tama leimo si ta I mato anga I la waonga. Whamu mo le atua yo wala uma e manu ia I lo wolanga. Yo lo whaanga na ma yo ainga uma I atunu u uma ma Samoa. Fapeni usila nei ilo papa si TV mama fale o sisters ya Evelyn, Victoria, Joanna and baby Faye malo uso totasi ya Wilson aisiliai alofa anga batu ya mamo oele pele ya manu ya tele lo waso fanao san nunga watato I melio lo yaile fa manu yanga lenei Famanianga mola sofa nau o seo mātou tina peleina tau nese noa a chong. Faaftai le tua wa e aulia mai e oe lo wa sofa nau I lenei aso mam. Faopopo pele tua nisi aso se tele mo lo soifua. Awa lava le faatong tonuina o mātou wa lau whanau. Alo faanga mo oe le tina mai lau whanau uma maltamao le ainga. We love and appreciate you mam. God bless mai lau whanau mao grandchildren uma lava. Ia ole whaamanianga le nā mai ia neu kā ua malisu a whatawai but ia mō le tina ia tau nese noa a chong
0: So patu le tawala au lea Frankie, morning uso
2: Ia, tala wharawa la sunga la o Ia, te lawa mo la manua o whaamanianga kore le iu la swana o te mā kwenchan le iu o mose raso sefo ia la su a tu elu tulu tau sanga pastai le li Mwanei tau sanga tele wa whapopoko I mo oe la tali o ilawa na le mama lama fosu tala ia whaftai o loo. Waia pia whamnianga le tue a te oe loo tuku pua e mula wola pia tia. Ia lo whaanga uma mai lama mai e o anti alosa ma ana whana koe I Australia. Ia whape hoi o ainga uma e mai suoi o matue a silo mai tu ia. A sisili e whamnianga mai lau papa manana I tatu mahuta. E whamunia koe la swana o sa maale se mato au lotu uye mai a setu au mua. E whamunia le tue a teo ta te uso foi o ato le fitu fo mali mu tau sanga. E a tele ni tau sanga o whapopo le tue a teo e. E a mou peni si a stele tato tu maku tre fo. E a le whanga nae watu nei e a parani msiga. E a whaftai lau ta vai manu e loa.
0: Tai lava Frank, mori e whaile nei tai o fo. Se o va tu e fori ngam ba tar pom le ngam dal le tai wa ngam ban ban okay leses from le ngam tai meli leses from le ngam tai facebook mari youtube wo mo ma ka ko kel fongi la tau ma ga ya de le okay tamauli a ma se pese fa mon mole se e fa mon yel ta to o fa ngam ngam nei ya mole tu fa na tu ma tu fa na ni ya so ba lo ma lo le le ya Happy
1: birthday.
0: Asawa. Akalila tamaudi. Bye. Mo mga ole si PC a. Le si PC. Nga. O yer nga. Mario ko spa ka mi. Mm. Mm. Chalo sufa. Dapat.

0: wa alo set pena nai fa na po wa ma chafo on na malanga mori chama chila on ma lo lo sai ma lo lo sai bai ga ko ush ush ush ush ka ba ki nga mai oi ni we on
1: ya
0: fa mai pula on ga fa ya on ga chul fa le a langa fa fa la ve chama chila chua on ga fa mo mo ka a fa ta lo fa pasi fa ta lo fa fol ma lo le a no a fi te chu chu chim ngar we ngor ta yao ma lo lo sai ma lo fa ma lo lo si chu chim fa vor ne fo ya so a ma ne fa ya so le ta tu ye fa fitchi or never yaso melon fa odi malau chau baba ya chua ka kene ka ngol fa odi ma for ma ye wedding tone o te baba ya chua fa si pisi chelo la chau san por ne pa yaso ya awa le la ba na finger ba
1: for you wo o le luase la wo over ma le luase la le capacity o tangata over ma luase la tangata sava aye to tonu o le ka ko vainga fo ile emergency department but o le lava fo yo lo tawa na I le vainga o nga lu e mai se lava fo I fo mai mai la to uma la nga what a tau ona ye ni swinga a wa manga kua ele ai se nga le ko akelo tangata ai le I le I maua sei unga o la la to talu sanga fo ile na ve kaun koe fa a popo le staff mai ia fa a popo fo I ia I tu la fainga luenga ina ia mafai ona tali mai ia le au fainga luenga I le sulufa ia tu fo ia le malo la tiru so o le taimi lale nei pe a o ai le se fulu lima maasinga le fa atal tala noanga fo ilia consultation o leo lo fa atal nuina le taimi le nei mo le vaenga la le le tau mafai inga ia suia I tu la fainga luenga o fo mai ia ma ia lava fo ilia staff e mafai ona tau nu watu le malo la tunu a o lo o ye ni sef so suani mo lato
0: pa talo fa nisio pa angal tara pakala me fa fo mai handli a je lolo I fo ilto jela la tunu ala le vaenga fo ilile o le mele o le fa o lima le tangata la fisina na malo longa a mo so so la lea ai fresh color vocal ngi kam ki wai ke few sola e ma wa oil le a or filial kam mo ma wa
1: iyo e o ko lai mosko inga a o ko polel ko inga e fal ka val ko inga nga oil ka val nga oil ke le phone ye stoi ina ia pat ole tulanga nan le ole anga ma fai nga vave nga so tal to ina fo ile ile pamule la kala kaifu ia o ila I handling a sila fia uma ka ko le vanga na ile le si a fengal na ile fa wa fenga malanga o lake puketirini handling ile pola solo po lo so po nga po ina ile tulang nga so sola leo la wali faftaila ola na mafai na tutuli lo fo ile leo ye fa nga fo iva nga fo ye mfai on ka ofre ka avale kule ka avale ia fa nga leo tai fa so songi fo ia leo lo kuli va ile wali ia le la na mo to tolu au ke fa ko o kausang lo es fulu ma nga les fulu va a no no winga o tau sanga yo la to le na fa to na so nga tu la fo faftaila nga sa nga le musita ma le na o so fa ile wali ia ya ola fai langa ia malolong ia ole fo wa mawala wali ia I so ole la tal tali tu le si I Hamilton o Hamilton e yeli si ko olua ia malaysia fo ko akase I e aluanga I le youth court ia molo na fo ifam sino
0: pa ba tu tau sang o tanga tane on kwa e lua se furu lesi se furu valu lesi son pa la ki kele ka ka ri Jalano le menne yo le fa olima o jalo chasi le ba nga jelen fo toy nai fo inai changa cha fo ile a chati fa long long nai wo fo imanai ai fo twanga su se kai mia o le chavale ya loka fe ko a wa le mele ye ni ja to ko ku sha po le au kia kia po lar su su le la ka ke ba ko wo ko sha wa mon mole mon mon fa olima ya I so se ba ngo ni sila le ka ko ye ha so jela lan fo toy na fo I a e fo ma to wa ngo fo le le fo to a su se kai mia o le ka vale ya make sure e loka fe ko a o ke ya ka vale fo I nga ngo mi go ya pa wa ko firiki ya ya loka a pe fa pe ko ke ka ko fe ko nga ka vale nga I am going to go to the house. Ya maga ya fo le lokao le oh fa to fo le le ya ya wone I sao I le a wa mi le angar ke ka ya ya ya ona tu ala lo le le tu atu ya ta fo le tu no fo le langa wa ka ko va va ko me le wai ni ta to son okay fa ya ko le nga le pol me le wa so so lo la a o le ngi ma fo fo fa fo me le tu no ya wa lu ma le au ke ke wa ko ile Ya alu ifo sisi o alu yo sisi lunga la wala o ke po pole fo ya.
1: Ya.
0: Wal fo tu anga ya le le le tele ya taru po kala mele ya ne lunga cha tole cho. Ah. Ah fa pasi bili le le bili le le va vena bon so soan. Ya mo file mo le ye o ya. Wa ka ko umae le sisi a lo imai o lunga la wala ke e fa u maka ko loko. Ya va bla bla fa fa la lu loko nga ka siar se ko ke fa ke ku ye sisi. Ya o ke le mala fa inga o ma fa inga mo sho ko lo mo sho fa nga mala nga lo nga be o ma ah
1: yes
0: sho le tu ala lo tsara bo kala me lava lava palemba tsol tsai lo la wala ah ya ya la nga e ma ga ya la nga
1: o no sai
0: lava lo sa lava lo sa ya ya le le ya ma ko anga fra fa mal skin o le usar ka ko fa ya nga fa fa mal skin o wala fa le dal fa mal skin o tsai ya ma ya fa mal skin o so ma taru tsala ma sa mo or if we're stuffy, yeah, the lakes are so dumb.
1: Yeah, let's go. Let's go.
0: Kagobo, kagobo.
1: Halo. Lunga. Lunga. Anaya, halo lunga. Yeah. Atafa. Atafa.

Allô, Loma. Loma. Oui. Ay, ya, chafa. Yo, yo. Ay, ya. Ay, ya. Ya, ya, ya, sabali, bali, sabali, bali. Así, Luma. Yo. Luma. Luma. Luma. Au chafa.

0: Ραδιού Σάμου.
1: Το σινήμα του Άμου.
2: O Dr. Chen in Mafayun of Soso Animo we itinga o Latino. A faye tinga lo tua potlo tuli. In Mafayun esusu mai fata ita ifole vai fufu. Ai e yayo na yainga. O lo tersa eilini sangata final wenga of Sosoani. Ile fata wino o loa molfa ilamana ya o foringa. Vili mail officer Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitfitu. Lua fituono tol tol fitfitu. Mosi fata al noanga. Besusu mai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o waifa ale nātura.
3: Uzo!
4: Oso!
3: Sun, fefe o kausinga yau makari ila maanga yau lau kāwale fō.
4: Ha ha, nā amu se uso. Ai, on Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yeid kai awang ni. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fiafi wa show lau kāmailunga lau wana. Pau umma kwenga kavale, piki apu SUV, van, so kwenga kavale ha.
3: O feet fol tavan.
4: O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pevili le ovad se lau lima o rua rua konfa.
1: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavale.
5: Ua taunu umailo reta ili fali, ile te au le tasi ili vave au.
6: No leka, o fia sa ei ai. Ole wakare kasi le vave au fa kwa e kaungu umai le fale. Yenga e fai mai nge kaungu umai le ongo, o fea sa ai ei.
7: Sa uye le fale mai ma la uso, e ke lo fo e Kansas genge ai le wa e mai fo I.
6: Ngo kwe li fa akoru waku, mai sa ngale kari ai lau ke le fongi. Si e kilo kilo nge fo I mi skoro nga e vili mai lea. Ia ola wa mumoe mo li mangava si au faa ngau, ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, ole kasi le lua le konu lo pipelo. Wakoi o mi fo yau masingi fa mo mo kupe.
7: Fa mo mole yoe fa ma nga no mai au wa o manga mi asaf sa soangi.
5: Wa ma vai ni masina sa sa ili lo reta sef so soani ili mapu mai services. Wa amata ona fa sol sol manuia le aing o lo reta.
6: Ma lo lava lo reta wa vai le swing ale le yo si o tatu aima. Fa tai mo fa tonga. Mare tongi no a tatou pili.
7: Fa vitae mo le fsosoani mai a mapu mai a ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsosoani e fafoa ilo fa fita auli o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a o valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
8: Alofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa.
9: 1593 AM. Faitawino le upole porto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I mangele masamoa. I taimi o mafatianga mafanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male a inga. Vala au ili telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

0: Orlino, LA Chino, the two more the radio side more. Talk about two tattoo telephone, far more than more.
1: Real, telling you, my young Jero, you see the more less soul. Well, far well, one of the year to now the Molo Motor Tour, Christopher Lux and Matatio Party National. You know, if I'll a tear, Lady Paramia, my tongue finger on the lure, if I to like SOE, it'll tell something. It fail, Ingaman to style in my eye, or told him what I fight too loud, phone or tongue. I'm real, telling him, yeah, Teroni, see the molesto. Well, far well, one of the year to now the Molo Motor Tour, Christopher Lux and Matatio Party National. You know, if I'll a tear, Lady Paramia, my tongue finger on the lure, if I to like SOE, it'll tell something. It failo inga mana tu stala le mai ai ori tolu mo le afai tu lao le fono tanga le fa fali tu ile sono nafi sa fa mani no election ir feio se palota mo le fa tu to ino ia sa fa li election o lo ia ila vale te tununga tu tor fa fali tu ile national ia te ian mai ta wai o lo tu fa ta si uma mani no no te inga e manu ma lo ile fa inga palota o sa ngia tia ile te sarein ile na le fitse fulu valu se kono le umio non fa mtalanga ile tu ite tonu e un uomo di scaglioni, di sedi. Sai, ciao, vai. O le lato, tau la ingo, le tiro tiro, le fuo fuo, le lei, le national, mo le fuo ia, mi ma se ne ha, le tono, ma fa usia le rumana, i mo fa nao, mo fa nao, fa nao. Sai, tu, iau tafo laxen, i il tamat, ta, i fai pule, i a Nicola Willis, ma le li fai pule, i a Mark Mitchell, ma Chris Bishop, ma isi o fai pule, e sa tu, a io lato, tu, i le tamat, ta, i fai pule, i a Erica Stanford, e pio na ngia i tala fea vea i sa ti ultilo ili tofinga ta iuro al pati. O le faa lua iai leo na fisili ngia ili ta inga lakseno al pati ili tonu ni masino o tona ai ia aprila. O le isi tolu i tula o le fono tanga le faa falitui sa ai ai le toe tu maufo ili tofite ta. E pio na fea vea i solo ai faa lau e tele faa mtalanga o le unga o le palota e lua sulfitu sa langalongo ina lakseno ili lua sifurulua sa te. Ai o le terminei o le li minista ia Chris Pank. Wa ave se tu sina molo moto to Christopher Luxini o ton finger fa mi sta ile mai ai or phone tang ara na fir fa fa tu ile o to fa o tia mai ai o pank o tu le Luxin ona sa ya amtina le fa to sina lu to winai te inga Luxin ile vasone la ma fu en fa ile palota alfa fa tu ile fa to to o lo wing o mata fa yo ye pank ile mfono ye to to ovea ma fa ye fa inga Luxin ave se o Paul Goldsmith, o la e tau avea, ia mata whaio yore pui puinga wha fita, fita fita o le taua, vane o minimo, ofiso le pui puinga o sota inga na malo, ma le ofiso le tau tua le pui puinga o wha mtalanga wha di rilo, ani sila. O Simon Watts, o la avea ma minsta fale ma fausanga te tele, building and construction. Ai, o le tebe reo le patia le opportunity e whaono avea ma patia e whaia se whai unga ilisi whainga palo, ta alisi whainga malo. E pio na ilo ai, o le kingmaker. Eruzai mare fali ngolangona mulmulinei ali televisia ni usila ali One News Variant Poll. Ole tulanga e ulava ina sati ena e tuisinawe maulo mtootua Christopher Luxon o na ngalulue male apati ile luo vastor wine. E valu pasene iele longolango le opportunity sa maua ile fali ngolangona tusale mare iva no foe mo foe na latu mawina. Pe afa pe faiene fai nga palote ali temirei ma tutusai mare pati ali New Zealand First. O le patia le national le luas furuiva pasene le langolango. New Zealand First e valu pasene. Act e iva pasene o lono winga. E lima sulfitu aile afa ingo na foa nei patia tolu o lono winga. E la tu te mana o mia ino foa le opportunity e fatua e se fainga ma lo. Se e mai nei tuanga vale o fainga pa fainga portiki. Leipa e tolus furu pasene le langolango ile faa lingo langona. Ile patia le greens is fuma le lua pasene. Wa lava lea mo le tolus furu valu ma le suma le lima no foa. Ile pati ele te pati maori e tasil pasene. Pe a faile e tu mauno foa fai pule o ye name. Ma au si e no foa e lima smaliva. O lono winga. E la tu te mana o mia foi. Le opportunity e faa vai se fai nga ma lo. O le kaab teni mua mua le man sa mua o faa sa ino na tue te alo laka pi mo le faa te usanga. O ye ta pa ina se lango lango te utupe mai tina tarau tele. E fi so so ane e faa mai aise poro kalami se ata pu e faa tarata noanga poro documentary. Ole a fai loa ina ila na tala e winga ile e mata opu. Wa ia ina faa mwe ngon Chris Bowie. E faa matala ina na tala makili ana na ingoa. Ina ua mai ona ave ia ina faa salanga e faa tau sanga ele e tue ta oain. Ono atua inga ina faa unga ino nifuala u faa saaina ele laka pia le rolangi. Ma ile ta alonga e fie fie ia ile luafi malifu tolu. Ole a pili mo se faa tupenga ua faa langalonga ina ina faa tupenga. Wa au matamata e ta alonga Scotilani por Creative Scotland Crowd Match Fund. ma tupe o le a mou mai, o le a so soni e wha mai, aile porkala me pue ale spite, ili le wha amatala ngā vui, ili me tonu sātu pu mai, mani tūlanga wā fiai oia, malona inga. O le a porkala me wha amatala tala lo sā ngia le vāngo ata ale tustala films, ma wha amatala inai, o se porkala me wha amatala tala winga ia fia ngai leanga tele e iai mōta ngā ta alo afreti mamā, e au fia ini wha leanga I ta alonga wha professor. I wha amtalanga I lunga rei tūlau a stupe ale co-fund me, o lo tūsi ai, I reo ngā rutono le spite o vui. Le ka apteri mua mua rao le ka pifa a vau mālo Samoa, ma le tama e tau la mua le tama rasanga le ka pia Engelani le English Premiership. Tūsi a foi, I re tūlanga māo lunga le ntaleni, I le teimio le tama rasanga li pururangi, sa wha māo ni ai su e ngalo na afia le wha ngai no le fuala au fasaina o le steroids. Ta avese ia vui ma li ta amersanga matu ina ilalo ni faa tununga e matua e tepula le faa lilo lilo. Ma uole mafayona ia pui pui a faa lawe tele oia a salalau nei tua inga. Ta wafo ia nganu faa Samoa o nei tua ingo tua inga e tau ave aise lo loto le faa tawemu. Ma faa lau tele a iola tua inga ma le ngu ngu e ave aima low lava faa salanga. Wafoi e tosu tutu sanga sa faa maonia ia aukusa luafe ma le lufutolu. I se wha ailo fuala awal steroid ilo nkino, aere I whaiali ta amarsanga riupura lulangi I lea lava teo sanga, le sa whai masuia sa moa. Sa avea maka apteni longolango le man sa moe farani, mo vave ona wha malo loele laka pia la lulangi, ma wha mutali aile na awai le ta amarsanga. Aere sa aia te ena oso na iloa, o le whaonga aino nei fuala au fasa aina, ma ia taua, ua matua I mafatia I lea tapu e wha teo sanga. Sa apili ai ulai I lea tapu e sale I manuia. Ila na wha amatalanga sa atu inatu ila vayango tala I taalonga ala PPC Sport. Ina wa te ena lana pili. Sa whaalia e vui, ena te taalo sia. O le mea sao ea te ea faise sao I talanuanga lau tele I tutonu o taalonga e winga. I wha atinonga o ngā sesenga wha sangatau I fuawa au wha saina. Taalonga wa whaalia e maa nonu sa ale I mautonu mo muatu a ena tele I faile siwa tau wa maori pola haka. E tali e tuai lilo I tau sa whaata otu ele o Blacks. Ile tae ona na fi Durban, Africa, Saute. Ai sa wha alo te lino oia, e ona uso sa alatu ta alo mua mua I roo Blacks, wha alongo tana umanga, ma tamati Ellison, ina ua mai ona ta paina se wha tananga e whai ai, ile po a alo banai, le haso le ta alonga. O nonu se lau mari tolu ta alonga whai taulia sa ta alo ai mo roo Blacks, sa whiri filia le no fuara u wha leo le Sharks. Ile ta alonga di wawe ona na fi teimia ni sila. Ai ole mai ai ole haka roo Blacks, ai stepo I luma I nonu. Ma le leina le Sharks, ma tari to tasi e le haka Māori o ilo ai o le kapo o pango. Se va inga mata ina tele le talaanga le lakapi, e le vaia mo mua. I le faa tala telenoanga ma le televise a le Sky, I le mai ai o le maru maru o Blacks, I le masu faa ili le ai le Sharks, I le malai Kings Park. Sa aufu ina e nonu lona mafo fau le lei, mo le fai o le haka. Sa e faa lia, o se faa o so songo sa nangona I le taiming. E piona fasilia tuai tamata alo le Sharks, I le po alo mana I le talonga. Ma li mataita inai, I le fiso ta I o nonu I faya onga langolango le o Blacks, umanga, a e patino le ia Ellison, a wale faya onga fa ululu o le orpele ki Māori. Sa ta pae nonu, ia Ellison, mo se fatananga, e te walatu I le anganga fa alualo e fai masuyo le lana o lana au, lona a inga mai ia, ma lona manatu o se mea sao le tali lea I tama mo le o Blacks. O le si vahaka faito atasi anonu sa apatu batia le aulanglango ma se faa alualo mai le All Blacks e peona tufasanga I atia a o faa tino lana haka. O le istalo ngā All Blacks o le ata aloi mali Bulls I le vaveaura sa taima nisila I Pretoria. O le suimo mwore All Blacks a Ali Williams ma lona fito alua fai pisnisi ana Mowbray. O lo tau la mwose tau wafonga mwore faa vaino se isi ta mwere sanga fofa professor ne te polo faa alo tui fale ni isi ona nei. I lirua whema lirua whuvalu, ua mwhaineona whae loa ili lei tioni sila. Sa aripu tia ili lei tioni sila rwaz umavae, ua tilu tino ili neti polo ni sila. I se wha tinonga tu uma o te wha tamo ina li taamarasanga neti polo, mole ANZ Premiership. Sa isile o walo ni wha tinonga umafofo iai aota wili, mole tamo ina le umiru lumanai o le ta longa. E iere maamaanga, o le tino e pule ili neti polo ni sila, lo fai etala noa amastasio fai pis nisi tu uma oti, Mo inivismeni, e winga se tarosanga e tau ave aise le leisene, e fata mo e li ta amarsanga ANZ Premiership. O se ngā yoinga e mwhaiai o na whaia se swinga tele e wala e fata mo e, ma fat bele ta amorsanga ni polo fa lo te fale e ni sila e yel ma ma anga i tutina uma o awa i talanoanga o sei ni se mari nga i lemo fen fa i lo fa am talanga a o fa i talanoanga ma sa i linga i tute a taitu te si uma e leo yeise lo ngono le fa ya ngor kala politikal sini rooster Trent Robinson e to e fia talanoanga ki le winga i le tusol tu la fono le malo australia e fai ki ti ai tu pe tipi fa la fonga e pe nga fa ti ai nel kala puliki forward pa po ni kini chiefs e tu se lava pe na te tunu ina o sa loto ma ke ti mo ta mata alo ele ofea tu sa o brian to o su yo lo kapili ke penrith panthers o to ono ye ta mo to sina tu ele au lo kapii ile pasifika i se nga inga mo tongi ele ni la fonga ti tongia ma folo folo ai ele fa ya onga panthers ivan cleary ele o to e mo fa ye kalapu ona fatu tova matu per tongi LPNG chiefs mai le luafe malelu fol valu le amata ona to sinio jamle sangale na rel ta failo e cleary sa malingo no lo imata ino molongo o ye to o le ar sma penrith ai awa ye to le chiefs ini fa jong ai pona te ka ia fa ya ongal south sydney wa main pennant sa fabian o fitte ya ine ila to mani tulanga le fair fa to sinato tama e ai le talenin sa sai ni to i le fenga ngam al PNG chiefs e normal as yes il kalapu ba awa ya to i lisho no sho li to sa mo chorom lai li tamu mo mo o sai ni ele au talona le yaso ya i le file mo tanga uma ma ye manuia lo waso
2: ta lo falava

time real, telling him ya teroni sila molesto. Wa fa wa wana ve ya tuisina ve maulo mato tua Christopher Luxon mato taile party le national. You know, if I'll a tear, Lady Parmia, my tongue finger on the loo, if I to like S.O. year, it tells an egg. It fail, Ingaman to style my eye, or told him what I fight too loud, phone or tongue, if I fall two less on nothing. So far, money no election, it fails a palota, more far to a toy no year. So far, the election, or ye love it to Nunga to a tour for 2 years nationally at the end, may it why, or to fatasuma. Mani na unu te inga, e manu ma lo ili fai ngā pālote o saungia tia ili te sarein. Ili nā ole fit se furu varu se kono le umiona na whaamtalanga a ili ito I teri uti tonu e unua ma le talio ni fisili. Tā e tā wai, ole lātou taura inga ole tiru tiro le I fuafuanga le lele national, mo le fō ia mea e māsania I le tunu ma fausia le rumana I mō whanau mō whanau o whanau. Sa tu yau Tuffo Luxon I te mata I faipule I a Nicola Willis, ma leri faipule I a Mark Mitchell, ma Chris Bishop, ma isi o faipule. Sa tu a yola tu tu I te mata I faipule I a Erica Stanford, e pio na ngia I talafea vea I sa tu tilo I te finga te I rol pati. O te wha alua I a I leo na fisiri ngia I te inga Luxon rol pati I te tonu ni masino o tona I I a Aprila. O te isi tolu I tu lao le fono tanga le whafalitui sa ai ai le tue tu mau fo I te tofte I ta. E pione se ave e solo ai whalau e tere whamtalanga o li unga o le palota e lua sulfitu sa langalongoina Luxon I le lua sifurulua sa te. Ai o le temine o le li minister ia Chris Pank wa ave e se tu isi nave maulu mototua Christopher Luxon I o ton finga wha minister I le mai ai o le fono tangara nafi o le whafale tui le o toi whaolo tia mai ai. O Pank o tulia Luxon o na sa ia amateina le whato sine e lui tau ina ili te te inga Luxon I le vasone I. La mafuwe na faya le palota alifa falitui ili fatua tua. Olo na winga o mataa faya ya penke le mfeno na yitue tau ovea, mafaya ili fa yunga Luxon le avesea. O Paul Goldsmith o la aya tau ovea ya mataa faya ya le puipuinga fa fitafita, fitafita o le taua, vani o minimo, ofiso le puipuinga fa sota inga na malo, ma le ofiso le tautua le puipuinga fa mtalanga fa nilililo, anisila. O Simon Watts o la avea ma minsta fale ma fausanga di tele, building and construction. Ai ole te berei ole pātia le opportunity e whaona a vema pātia e whai se whai unga I risi whainga palo ta alisi whainga malo. E pio nei leo ai ole Kingmaker. E ruzai mare whaari ngola ngona mulimuli nei ale televisia ni usila ale One News Variant Poll. Ole e tūlanga I ulawa ina sāte ena I tūsinawe maulo mtoa Christopher Luxon o na ngālulue male a pātia I le luo vastor wain. E valu pasene I le longolango le opportunity sa maua I le whaari ngola ngona. Tusa le mare iwa no fōe mo fōe na lātu mawina. Pe a whape e whaia le whainga pālota I temirei. Ma te tusa I mare pātia le New Zealand First. O le pātia le National le luas furu iwa pasene le longolango. New Zealand First e valu pasene. Act e iwa pasene o lono winga. E lima sulfitu I le whainga o no fōa nei pātia tolu o lono winga. E lātu te mana o mia I no fōa le opportunity e whātua I se whainga ma lo. Se e mai nei tuanga vale o whainga pa whainga porkiki, leipa e tōs fu pasene le langolango I le whaaringo langona, I le pātia le Greens is fuma le rua pasene. Wa lava lea mo le tōs fu valu ma le fuma le lima no fōa. I le pātia le te pātia Māori e tase le pasene, pe a whaile e tū mau no fōa whai pule o ye nei, ma au sia no fōa I lima suma le iwa, o lono winga, e lātou te mana o mia fōi, le opportunity e wha avai se whainga ma lō. O le kāpiteni mua mua le mansa mōla o whasa ino na tue te alo laka pī mōre whātou sanga. O ie tā pāina se langolango te utupe mai tina tarau tele. E te sōsoni e wha mai aise poro kalami se ata pū e whāta te noanga pori documentary. O le a wha iloa ina ila na tala e winga ile e mata opu. O ie ele wha mua mua Chris Vui. E wha matala ina na tala makiliana na ingoa. Ina ua mai ona ave ie ele wha salanga e whātou sanga ele e tue te alo aini. O no tua inga e wha ngai non whala o whasa ina ele laka pī ele rolangi. Ma ili ta alonga I fie fie I aile ruafi ma lefu tolu. O le apili mo se whaatupenga o langolongoina le whaatupenga. O au matamata I ta alonga Skotilani por Creative Scotland Crowd Match Fund. Ma tupe o le a maumai. O le a sosoni e whaamai aile por kalame pue ale spite. Ile le whaamatala ngā vui ile mea tonu satupumai. Ma ni tūlanga wa afiai oia malona inga. O le a por kalame whaamatala tala lo saungi ele vayango ata ale Tustala Films. Ma wha amatala I nai, o se poro kalame wha amatala tale winga I a fia ngai leanga tele e iai mōtanga ta alo afreti ma maa. E au fia ini wha leanga I ta alonga wha professor.
If I'm telling a lunga to low, I stupid go fund me, or to see I, it on a tunnel spite of void. The cap teddy more of a pifa of Amano Samoa, Maletama Taula Mori Tamar Sangaka Pia Engelani, the English Premiership. To see a void. It is too long a maulung or Taleni, it is table Tamar Sangari Purulani, Safa Maunia Sungalona a fear for mine or for la alpha signa or steroids. Ta avese ia vui marita mersanga mtu ina ilalo ni fatu nunga ima tuwa i tepula le fa lilo lilo. Ma uole mfeona ia pui pui a fa la wetele oia a salalau nei tuwa inga. Ta wafo ia nganu fa sa moa o nei tuwa ingo tuwa inga e tau ave aise lo loto le fata wemu ma fata fa lau tele a iolatu a inga ma le ngu ngu e ave aima low lava fa salanga. Wa vui e tosu tuto sanga sa fa maunia ia au kusum lua afe marero futolu. Ise fa ailo fuala awal steroids non tino. Aere ifa yeli tamar sanga ri ipura lulangi ile lava te usanga. Le sa fa ima suya sa moa. Sa ave ma ka apteni rong lango le man sa moe farani. Mo vave yona fa malo loa ele na ka pia lulangi. Ma fa muta li aile na awa ili tamar sanga. Aere sa ye te ena oso na iloa. Ol fa unga aino nei fuala ufa sa aina. Ma ye ta ua. Ua matua i mafatia ili tapu e fa te usanga. Sa apili ya iula ili tapu e sale imanuia. Ilana fama talanga sa atu ina atu ilvango tala i talonga at PPC Sport. Ino o te ena lana pili. Sa fali e vui, ena te talo sia. O le mea sao ea te ea faise sao i telanuanga lau tele i tutonu o talonga e winga. I fa atinonga o ngase senga fasana tau i fuawa au fasa ina. Talonga o fali e manonu sa ale i mautonu mo muatu a ena tele i faile siva tau o maori pola haka. E tali e tuai lilo i tau sa fata otu ele o Blacks. Ile tae ona nafi Durban, Africa, Saute. A sa faa lote li no ia. E ona uso sa alatu ta alo mua mua ilo Blacks, faa longo tana umanga. Matamati Ellison. Ina ua mai ona ta paina se faa tananga e fai ai, ile po a alubanai, le hasore ta longa. O nonu se lau maritolu ta longa fai taulia sa ta aloai mo leo Blacks. Sa fide filia le no fuara u faa leo le Sharks. Ile ta longa di vavea ona nafi, teime ni sila. Ai ole mai ai ole haka o Blacks ai stepo i luma i nonu. Ma le leina le Sharks ma tari to tasi ai le haka Maori o ilo ai ole kapo o pango. Se va inga mata ina tele le talanga le kapi e le vai amo mua. I le fata le telenoanga ma le televise ale Sky i le mai ai ole manu manu o Blacks i le masu fai le ai ole Sharks i le malai Kings Park. Sa au fui nai e nonu lona mafo fau le lei mo le fai ole haka. Sa e falia o se fa o so songo se nangona ilia taimin. E piona fasilia tuai tamata alo le Sharks ili po alo mana ili talonga. Ma lima taita inai ili fiso ta iyo nonu i faya onga langolango le o Blacks umanga a e patino le ia Ellison a wale faya onga fa ululu o opele ki Maori. Sa ta pae nonu ia Ellison mo se fatananga e te walatu ili anganga fa alo e fai masuyo le lana o lana au lona a inga mai ia ma lona manatu o se mea sao le tali lea i tama mo le o Blacks. O le si vahaka faito atasi anonu sa apatu batia le aulanglango ma se faa alualu mai le All Blacks e peona tufasanga i atia a ufatino lana haka. O le istalonga le All Blacks o le ata aloi mai le Bulls i le vaveaura sa taime ni sila i Pretoria. O le suimo mwore All Blacks a Ali Williams ma lona fito alua fai pisnisi ana Mowbray. O lo tau la mwose tau wafonga mwore faa vaino se isi ta marasanga fofa professor ne te polo faa alo tui fale ni isi ona nei. Ili rua afemare rufu valu wa mfainiona faa ilo ele leitio ni sila. Sa alipu tia ele leitio ni sila vaz umavae wa tilutino ele neti polo ni sila. Ise faa tinonga tu umaote faa tamo ina le tamarisanga neti polo mole ANZ Premiership. Sa isile o walo ni faa tinonga umafofo yei aota wili mole tamo ino le umiole lumanai ole ta longa. E yede mama anga o le tino e pule ele neti polo ni sila lo faye tala noa amstasio fai pis nisi tu umaote mo inivismeni e winga se tau sanga e tau ave aise le lai sene e fata mo e li ta amar sanga ANZ Premiership o se ngā yo inga mfai ai o na fai se swinga tele ya wala e fata mo e ma fata pe e li ta amar sanga ni di polo fa alo te fale e ni usila e yere maa maanga o iti utina uma o awa i talanoanga o se inia se maari e ngai liema fai anfa i loa fa amtalanga a o fai e talanoanga masa i lilinga i tu te taito te si uma. E leo yeise lo ngono le faya ongo le kalapulike le Sydney Rooster, Trent Robinson. E to e fia tala noa ati le winga ili le tuso le tula fono le malo Australia. E faa iti iti aitu pe tipi faa la fonga e pe ngafati aina le kalapulike fowar Papua New Guinea Chiefs. E tusa lava pena teltunu ina.
o le saoloto maketi mo tamata alo ele o fea tusa. O Brian To'o, o le sui ala o loka pili ke Penrith Panthers, o to ono i eitama o to sinatu ele au loka pili, i le Pasifika, i fea ngainga mo tongi ele i la fonga i tongia. Ma folofola i ele faya onga le Panthers, Ivan Cleary, i leo toi ma faya kalapu, o na fatu utawa matupe tongi ele PNG Chiefs. Mai le lua hafe ma le lufol valu, le a matau na tau sinio o tamar sangale na reo. Ta fa'a iloe Cleary, sa malingio na loi mata ina wolongo o ia to'o o le aru SMA Penrith. Ai awa ia tu le Chiefs, ini fa'a jonga e peona te ita ia le fa'a onga le South Sydney wa main Pennant. Sa fa'a biai, wa fita ia ine ila to'o manitulanga le fea le fa'a to'o sinato tama ea ile talenin. Sa sa ine to'o ia lea fea ngai ngamari PNG Chiefs, e unua male asiasi le kalapu, ma awa ia tuai liisio na uso li to'o sa mo Jerome Luai, li tamu mua mua usainia, ele au talanau le yaso. Ya ili file mutang tauma, ma ya manuia.

Sefo gobelia dao mauto tasi a sua o le rivaing o le tai au marisi o alo pepese o le tato o taro. Te tolo mo I au ngaru e nga tute ma whaigano filima e le ngatavoi leo le whingi e imo le totele. Ma le fatu a inga tosi le tapere ina leo le tia le toi ina ma le lo matua I le tai au. Uma le nasa so an tuai ma le tapere ina o le fane. Faa solo solo an tuai la iele I le tanga mea. Fatiti ele tanga mea e faa solo mei fufuru ipu. Ya ole fufuru nganga o ipu e mafaufau o tuai ma le tau singa o le awau. Ya ona mafaufau le pe ole ale pili ole atutongi mua mua. Ole ale pili ole atutongi le vai asofou. Ya ole hafu ele pili e kaungu wako le fai unga ole maasina. Ai tatangi ma le telefoni fai mai ia. Oe ilo voi si ilo makua voi lele uefa. Le ko lu or kamar ko finge le usor ki nga or ko lu Iare nga o si do makua nga Ole alai E longo ko isi o kako a inga Ile kako fa vi fianga Foi le nga le la fai le fai unga le ngiva yas E oi Ale o le nga ia famai E man ko fu isi ko inga o ko pat Ke le sa usu or kako fale yasola ai kako me ai Ya osko inga langa ya ole wa irfa mbo le vayo so folonga koe onga koe sa winga ya e bala wa koe ko inga melo mo ko ka ko awai fa kas e o ko sana nga kaile inga alfa matala ai a ka ngo wi e fa mbo singa longo antu sito ina mzilo matua ya wa ise ki ukusio mai mala wa le vayo so fo Ole mea nae oa ile tanto unga ngana Ole mea nae tante fia fia ile tanto unga ngana Ole tau ina upu Male afi fi ina upu Ise fainga vo ilele E talia ngo fia ile tangata Ea ae koe ngofo mae fapea Chole Nga ka umisi sao nga mea pelea Eoe Ya o inae fai ye lau fa datak O inae tu ye lau fai mea lele Ae pangale o tantu le ding vai tau son Ona ua tele na o tamata mata ma o ta fai tau antu I upu ma fa matala ngai lunga o nei mea o penga ta fa ila Allah Oka oka e O lau tala le sa ma san yon fai E le tele o tau sanga talua Ile teimi wa sa sao mai eile sao o le mele o le social media o le Facebook ma le YouTube. O a ue pasilo uofo mol mol mol tangata.

Au te whaita wantu yona suwafa mataile pipi I mailunga olo nata. Pe tasilua tolu fahali maono. A o upu le tautala mai ai. Au te whaiatu e matua ile mafaufau ole tamiti te lima tausanga seitu la ulu fafunga angal tatu utunu. Na pauna olo ta wha noa noanga ile ni whaitau. E oe. E tatou te tautua I a paimala whai. Ai, e tau solo mua lava ia tatou. Ia le mea lea o le upu so na lafa. I le ngangana ua tatou whao ngai. Ua tia ia I tua le tatou vaa fealo aloa. Lea ka kou ke pepesi ai lea taimi ma lea fui taimi. Ia, o le mea naa ta te whai atu ai fui lele. Ia, ua o mea umalava te tu uai lungo le upenga te whaila. E tua ila uto e tape ilano ala ua levanga screenshot telis tangata. Eo, e makua kuwai ala uminoi e toi sui lau tala, pe toi sui le amalea, ala le walevana ilima o le si vaeng. O le mea la le tati hati e o tafawile le li vaeng o le taya. Eo, e le au a ie lau puata mawhinga. Tato manu manu ile tato wanganu, manu manu isi o tato wanturu. E makako mangu mangu ile upulafu. E e se ale taimi tato te toto e. Ai, a kakoko wefa kas. Ai, ne fa pefo I lele. Ole a e le fie fie mai e pia aka aka aku koi koi. Hedi. Ai, e ole a me la ala inga e le fie fie fo pia aka aka. Awe e le fie fie la ka aka. Kapela u kiwi. Kapela u likio. Kapela u telefo. Awe e ke fiwa ke komumu mai nga. Ele mawenga ulolo nga kuwai. Ia si vanga na vuila wa e kango kusi mese faa matala nga vuile. Ia e mana tuwa lele. Ole tanto ulua Facebook mali YouTube. E fai asko kele ilato. Lai mataitu ina vuile le faa matala nga ona evi vuilu. Nga nga sasia isisi fopo sa sae ola nga nga nae fao nga. Malie, malie maya lo fitanga lo. Ia e ole afa malo lo o emosi na tayo. Ya ai xei ko ma fo fo pe tu tu what seven no into mata mata ilu ngorga ko Facebook marga ko YouTube ya o sina tu wala no la ile ri va en ole tai au ile o se me vo ya ole an kan ko ngo fo val val ai fo ile ngi ya so to fi ma te ngo fi ya le aso sful mo le tolo ya ole ri va sino o ku so lua fe lu sful mo le uno o a to e tolo mo la familia uchon ta le ole tu la sful mo le tas Jan Sultasione Fungaling Chef Fabo Ponga or Jalai Vay Fruma Telek Jalongaling and the Britannia.

0: Le pai Joe Failua le rivang o le teao tama o le niwa o tama o le aini usami le rivoi vang o le teao no af tonu le tu lang se fulum le tasi si ufuma lio Chris Fuanga e tei tolu mai iau ngarwenga tutuma fai valo filima a fai o le vtoi mafuto mai e le tautua fa wau le rei le radio samu mai au kilani ni sila malo le fai o le fai va malo le tau a daia o fai ale me o le aga i eile ni ia wau a Ole le mu fo ia ole sao sao pe ole mawala no ia ole sao sao fa atampula aima ai o te fai atu o ikiki le misi se vai asu kasi rua koru fa lima ongo fiku ka vale la bebe o na una fo ele mou fa pe tano fai tano fai I le na ia fa tupeina le data vale Ile fa tupe fa ti ti antu le va a yepi o le fa tau wai lava I sa mo. Ai alu e le tangan tai le yeiso na la isele ave ta vale alu atu a kari yanga marka aban. Ewe. Ea o le mea tawa. Fa fe taia ele o yeini si o manu nu ati ngai. Ea ma ele o yeini a tangan ta o ma mawai o la antu soifua. Ile tele o fala vale vale tante va ai atua. Ai o le maanga ngai au ka aban lisole. Ya wa ma wa foi le tamba le fer wa ya a le fisili mo mo o ye ye li so la se ne a ta va le yo o ke le o mautino ya po le me e o nga fa ngia ka ko wa o nga vo ye fa ye ngi ya ka ko la sin ya ya wa la te le no an tu wa o ye ye ta o ye so la il ke mi ya o ka wa o na ka av ka va le foi le o la me a sa fa ye so la Inga ia mawhai inga ukango le ki or kaava. Eo ono I lea fia fio na sa. Ea, o ka whapeano, ai hala walu e furu kaava. Ia, ia, nga furu lona or kaava. Wha ola, wha mingo I luma, wha mingo I kua. Me I me ia kula I kiki I luma, sao I kua. Nga ke iana, ia le uo o kuilisi I lua so sa. O lale uo o kuilumai o le pala au lale I luma. Ya a koale lua ma singa ave ya kunga la lua pasi mai mar pala a wala wala nga ilunga la awarki wa o ya ma ko ye sola ya ore ngu pai e mo ya ele piskel a ya ko ya nula yer ke mirge ka ilo fo ile moto weile ngi au kilang I sole makai o le sitipe kusa le pis le pis yo le mako awar ele to tele fo ile manu le tunu o lo wanga ya tu yu tayo onga ole manga yo le manu ole ya koi felis Ya ko e au le lei malanu lau avala au voilele la kalakal mau. Ya nga wa ya na iele. Ya ona avilona iele a faile tanu sanga e faile le isi. O nga mea uma e ke koe sa ule leia ingi ingi usi. E anu ko ea o va lirme ka o le fiwire e faile la isi. Ya ona failona iele mele me voilele le fantaita ilungo le awal. Ai vai a kula ukala. Ai vai a kula ukala soli ya sona fuka kasha wengi yi kaki nguf. Kwa vaa ya kulu ngole awala fuli lefi pasi ya yu kaba nu vaa pe soli. O kere ino pe faa fefea nga ufi le kaba. Ya wane ke fia oso ku ilisi ku ufo ilele meile awala lefali. Ai ke alua nga ilisi ku. Ya nga fuka emilo ifo ilole ton. O vaa pe soli kwe leilo pe faa fefea. We got king me ka woso ko ka vale a pe ka vale ro ngo winga o e so o ga ikar sa sa or ka vale sa mo di chiku e o ga fa pe e le ye lo fa ma tan Yang kau pengen angafan?
1: Yo,
0: ay orang mela leter jawabnya tuh. Outele oilo aye. Orang meko furai senge umal aw avka vale yuk ya aye kulefia abe abe saw saw misa.
1: Ah,
0: ya mal kau inga avka vale foilele ki inga ngasilo wala ay alway ay langasilo poloka aku ay mal awa. Ya if I did, fa maluatu ya itanto uya le mahuto maishamo ili tanto wala leo le rivaengo le wauli ya utopa wanga wafia oke ala afurisfunu lua ya te utop olono winga walevanka unge kwe fo ifa uwa wangalwe ajala mantu ya tapu taupa u yoi wa ini afuala awa informasyo uso leo pesa mino le uta yoi ka ilo ise si ave loli au kirangi ai a fa ye ke alwa kwa maila wa la pisi voile le ko ai wa ka ela pa elo la pisi e mo kingo ave loli de on ai fa di ma ave le lo